0: Unhlanhla Ngwenya nesiqi sase-Afrika.
1: Ngomsakazi ngiyayithanda le. Yabona le mama ngitshela nje uthiculo ubani ngivele ngiyidownload nje khona manje ngivule kahle nje emakhaya sengiyi-off. Yabona ngoma ukudlala ingoma esowosandanezo ngikhange neyami njengangazi izinye indawo. Awungitshele phela uthiculo ubani lela iqhawe lila liphuphuka ngampela. Yabona ngoma ukudlala ingoma esowosandanezo

manje sizothi mabafe ukuze uhlangane ubone amandla enkosi uthi uIsaya mangabe khuluma uthi tata ingabe ingalo kaJehova yambulwe kubani na ngoba tata kuyenzeka uthi ingalo kaThixo uyayambula kodwa kube khona izitha ezimfihlayo.

ngamanye imini esithi ngalo losuku ayogashuka amajoko asuke ngaphezu kwamahlombe ngenxa yogqobo. Namhlanje ngentela sothandaza nabantu abathwele amajoko. Namhlanje sothandaza nabantu ababoshwe ngamaketango. Namhlanje sizokhulula abantu abafaswe ngozankosi. Sithi because of the anointing ngenxa yogqobo. Namhlanje amajoko ayagashuka. Mamela mntu asekhaya ndithethe nawe kancinci nje. Kunezinto zithwelayo kule mithwalo.

0: because u drainer ama fluid emzimbeni kuwena. So uma kuzokufika wena kanti vele wena manje awuwaphuzi umzimba wakho uyashoda ngama fluid ngempela ngempela unganenkinga yokuthi umkhuhlane ungabamba ukulalisa phansi ungaze udlule nawe ngempela. Enye into edala ukuthi umuntu abe ne dehydration uma ubuke wakhishwa isisu uma ke waba nomkhuhlane mhlawumbe okuphalazisayo into nje eyenza ukuthi uluze ama fluid iyakwenza ukuthi umzimba wakho ugcine usudehydrated. So ngiyacela abalele emakhaya angizwe uzokhuluma into eningi ngizokhuluma ngale ndaba yamanzi ukuthi asiqikelele ukuthi amanzi siyawaphuza ngendlela, asiqikelele ukuthi lama glasses awu-8 amanzi siyawathola ngoba umzimba wakho uyawagcina amanzi wenzela ukuthi makufika lezi khathi ezinzima-ke manje zokuthi ube mhlawumbe uhlaselwe yinto wena ekwazi ukudraina ama fluid emzimbeni kodwa ungabi nenkinga yokuthi usuyakhandleka usulala phansi awusakwazi ukuhamba usuyakhathala ngenxa yokuthi wena lesigulo sikufice vele amanzi ungenawo emzimbeni. Ngibuye ke size la kwizinto ke manje izinto zakho nazo zidinga amanzi. Izinto zakho ziyisitho nje esithembekile kakhulu emzimbeni akudlula zonke izinto zomzimba ngoba noma bekuthiwa wena umuntu ongawaphuza amanzi kodwa uma uvuka nje kuseni first thing oyenzayo uphisa umchamo. So uma kungawaphuza amanzi ngifuna wazi ukuthi ngesikhathi izinto zakho zikhina zihlanza zikhucula umzimba wakho bese yiphuma nalezi zihambe ziyifunela manje ziyayiphantela zihambe zidonsa ngisho nalapha kunumber 2 zihambe zimunca ukuze wena ukwazi ukuthi ekuseni uvuke uyochama. Ngale sikhathi izinto zakho zenza lowo msebenzi ziyagqilazeka kuyothi ngesinye isikhathi mhlawumbe kube khona nje i-virus noma i-bacteria engenayo kugcine bese kumane kukholapsa izinto ngenxa yokuthi amanzi wena lawo amanzi afana abe ziyawagcina azikwazi ukwagcina ngoba wena amanzi awuwaphuza. So mlayele emakhaya ngizogcizelela akukho okuningi ngizothi nje ngicela ukuthi siphuze amanzi noma ngabe uyeza ukuthi awavumi kangakanani but phuza amanzi wancenge nje amanzi onje sho ukuthi uhambe emsebenzini uhamba nesigubhu sakho amanzi ngoba ziningi izinto ezinganakala ngokuhamba kwesikhathi uma ngase ungenwe yinto ethize nje ekwazi umkhuhlane othize ongase ufike ukhanda umzimba uthole ukuthi umzimba wakho wona awunawo amanzi anele bese umane uququmba phansi ngempela. Ngiyacela nje ngizogcizela ukuthi asiphuze amanzi ngale ngaphambi kokuthi si-detox nje asiqale ngokuphuza amanzi. Amanzi ayi-detox, amanzi iwona akwazi ukuhlanza umzimba alekelela umzimba ukuthi uzihlanze wona. Usungeza ke kuthina ukuthi uzofuna i-detox ke manje kodwa umzimba ngoba nayo i-detox angikwazi nami ukunikeza i-detox bona uma ungawaphuza amanzi ngoba ngizokunikeza i-detox. Ama-detox ethu isikhathi esiningi asemaze ngokuthi a-clean umzimba akhipha i-acid anithi abese afanele ukuthi uchame noma uye toilet njalo akhiphesane ngesisu. Uma ngabe uzofika kumina wena amanzi ungawaphuzi ngizokunikeza i-detox u-detoxe kanye uma nophelelwa amandla siyangifanele ukuthi hhayi undlunkulu usengiphelelwa amandla ingoba wona umzimba wakho awuniseli. Le nto ifana nesitshalo siyazi balele makhaya ukuthi le nto ifana nesitshalo ukuthi uma ngabe utshalile isitshalo sakho uma ngabe isitshalo sakho usithanda uyasinisela phela ukuze sikwazi ukuthela iy'thelo. Uma ngabe umzimba wakho ungawuniseli ngamanzi wena awuze ukuthola ama-results amahle even isikhumba sakho nje awungeke uglowe njengamanzi ungawaphuzi. Angeke ube nesikhumba esihle uzophathwa uzomilwa yinduna uzoba nesikhumba esinamafutha uzoba nezinto ama-blackheads ngoba amanzi awaphuzi. Amanzi nje woda akwazi ukuhlanza umzimba akwazi ukuhlanza isikhumba sakho akwazi ukuhlanza ngisho ingqondo yakho nje. Umuntu ophuza amanzi uhlale fresh. Ibongeke balale emakhaya siphinde sithi sibonane ngomsombuluko zayo. Inamba zami uma kwenzeka nje ufuna ukukhona ufuna ukwazi 0614691478 0614691478 undlunkulu uMantuli siyabonga.
1: Mantuli kodidi yasompisi abafisi abantu bakantuli angazi kodwa kunalanto. Anyway, 14 minutes before 12 o'clock isikhathi sisho kanjalo sivubele isizwe-ke njengamanje shouthi sekusela amanenjana nje ngihambe ngiyodla inyama namazolo ngiyakukapisela.

0: sinalo nje nekhomishana yokhetho la sifundisa khona izakhamuzi noba abavoti sibalungiselela ngalolo kulwazi abalidingayo ukuze bekwazi ukubamba iqhaza. Ulwazi ke sikhuluma ngalo luqala khona ekutheni usuku lokhetho lunini, iziphi iy'khathi, nokuthi ke futhi kubalulekile ukuthi baphinde baziphele ukuthi yini elindeleke kuyo ukuze umuntu akwazi ukubamba iqhaza ngempumelelo. Sikhulume ngazo zonke lezo zinto, siphinde ke sikhulume nangabo ababambe iqhaza, amaqembu ney'nhlangano, noma laba abangenele ukhetho ngokuyimela, kufanele nabo abazi azi ukuthi nokuthi uyini iluphu iphi indlela yokwenza umaka kwakhe ubalot paper evumelekile nezokwenza ukuthi ivoti lakhe libalwe liye kulowo muntu amvotele. Yilo lonke ulwazi luhambeke luze lithinte nendlela yokuyiphatha ngesikhathi sokhetho kubo bonke abantu, okungaba amaqembu, inhlangano, ama-supporters abo. Ngakho-ke kuningi nje okuwulwazi esiqinisekisa ngakuthi kusuka kufika nje usuku lokhetho umvoti usazi kahle ukuthi uma iye esikhungweni ulindele ini ukuze akwazi ukuvota ngempumelelo, uyilungiselela kanjani. Ngithi na-ke kubalulekile ngoba uma sebe nalolu lwazi umuntu azi namalungelo akhe, sinciphisa nalolu lwazi olungelona iqiniso sithi misinformation, egcina nje isigijima ekuhlaleni. Futhi siqinisekise nokuthi nokhetho silibambayo ilolu luthi olu-free and fair, njengoba kulindeleke kulindele umthethosisekelo wezulu ba-free and fair. Uma nabavoti belungiselelwe bazi kahle yonke imibuzo abanayo ngokhetho, bethole ithuba lokuthi bafundiseke baphenduleke nakuyona.
1: Siphazele kafushane ngesimo sezikhungo zokuvota ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya, nanokuthi nina njengayo isini ibhekana kanjani nesimo sokuphazamiseka okungase kube khona okungadalwa ukuhamba kukagesi ngosuku lokuvota.
0: Kulowo mbuzo umuntu akacacise nje ukuthi njengoba sibe nokubhalisela uvo ukuvota kukazwelonke ngoJuni nango-Agasti, lokho bese kuqalisa njalo ubudlelwano bethu nabanikazi bey'khungo, okungaba zikole, amakreshi, amasonto, amahholo omphakathi, njalo njalo. So-ke usuka-ke kulama-registration weekends ebesinawo siya okhethweni sihamba nalezo y'khungo zethu, okusho ukuthi sisimeni. Okunye-ke uhlelo esiye silenze ukuthi uma siyihlonza iy'khungo kunezinto esiyibhekayo, siyayi-assessa sibuke lezi zinto ey'fanelekile, ukusuka ekubukeni ukuthi indlu leyo noma indawo leyo esizoyisebenzisa inkulu kangakanani, izokwazi ukumelana nomsebenzi, inazoni lokho esikubiza i-infrastructure, akhona amanzi, ukhona ugesi, kuyangeneka ningakuleyo ndawo umgwaqo okungenela lapho. Size siphinde sikhumbule nabafowethu abakhubazekile, nabo sibabhekele ukuthi bayakwazile ukungena ma befisa ukuze ikhungweni. Ngakho-ke uhlelo lolu luqhubekayo nje, bese siba-ke ney'nhlaka la sihlala khona kusuka kumasipala kuze kufike kwisifundazwe, la sixoxa khona nge-infrastructure ekhona kulezi ndawo zokuhotela. La sibheka-ke bese sihlanganisa umbiko, bese sidlulisela-ke ngoba kulamagobhidi esihlala kuwo, sidonsa-ke ney'nhlaka ezahlukeneyo, esikhoma ukhona, umnyango wezokuthutha ukhona, njalo njalo. Lapho-ke sisuke siqinisekisa ukuthi uma umbiko uthinta ungabikho kagesi, ukhona u-Eskom sihleli nawe ekomidini. Uma uthinta indaba yamanzi, ukhona umnyango noma umasipala neminyango le efanelekile. So-ke lokho kwenza ukuthi nje selokhu siqalile ngoJuni, siyinto esiyinakekelayo lezo. Kahla yethu-ke yokusebenza ifike ey'khungweni ngey'khathi ezahlukeneyo ngoba kufanele isondelele, ikakhulukazi khona lesiyibiza nge-bulk material engenabo ubuqayi nobungozi kakhulu, iyifike-ke kusenesikhathi yona. Siye sikhethe-ke, siyayibona iy'ndawo nokuyihlonza, siye sisebenzisane kakhulu nanamaphoyisa ukwazi ukuthi kulezi y'khungo i-risk yakhona ihamba kanjani. So-ke la incane khona noma iphansi, siyakwazi ukuthi impahla yokusebenza ifike kusenesikhashana, la inkulu khona izifike ngosuku. Kodwa-ke njengoba kuchazile nje, ziningi iy'nhlaka esisebenzisana nazo

0: Mavundla ufuna ukubuya ngamandla eThekwini kodwa ke ngifisa singene lapha njengoba ngolwesihlanu esole iqembu lenkatha Freedom Party ngokuthenga abaholi abathile okuyinto ke athe ibulala amanye amaqembu ikhona yini into enjalo ngayigcina yenze ebholeni angazi noma kwezepolitiki khona
1: hayi nomfo pelo ukuthi eqembeni lezepolitiki nakhona kuyefana nasebholeni ngoba kusebenza inamba uma kukuthi vele umuntu uphethe inamba ungamthenga mvuka gini nangoma yiphindile uzokhumbula ukuthi mvuka gini sisuka kude sizofika la kwakhona into eyayibizwa ngonoma uhlelelo lokuthiwa lokugcogcoma ama flow crossing usuke nesikhundla sakho ngala kusho ukuthi mawusuke ngala uyimeya uya kuleli qembu ngala uyofika unaleso sikhundla sakho sokuba yimeya kwahamba yavala malenge ngamaqembu lapho aphenduke isulu ngaleso sikhathi kodwa iqembu ekuyilona lavuna ela engingasho ukuthi lahlomula kakhulu ikakhulukazi kulolo hlelo iqembu likakhongolosi so ke izinto ezikanjalo ziyenzeka kwipolitiki mfoka gini ngeke sesiphike noma ke zingenzeki in publicly ngoba ke uyazi ukuthi ipolitiki enye industry engafani nasebholini njengoba ukade wenze example kodwa nje iqiniso iqiniso elikhona lelo kodwa ke okuphinde ke futhi kube yinto okuyintsolo ezicayi kakhulu ke mfoka gini uma ngabe kuukuthi lezo empeleni lezo insolo lezo uzohluleka ukuthi ayisekele ngoba insolo kanjalo abantu abaningi abavamile emfokini ukubaphatha into ephathekayo lokho kwenza ukuthi ke mhlawumbe umunye agcine ke iqembu ke lelo mhlawumbe selimthathela iinyathelo zomthetho ngoba nako lokho ukuthi iqembu lithile lithenga abaholi abathile lokho kukodwa kusho ukuthi nokhudo ukudicelela igama leqembu phansi uma ngabe ukuthi lo information yokusupporta lawo ma allegation akhe akazoba khona so ke nabo ke abaholi kuzofanele kwezinye zezinto ukuthi uma ngabe into ungenama allegation noma ngabe kuthi uyayibona kodwa uma ngabe ukuthi ama allegation lawo ma allegation awunama supporting lawo ma allegation akho akufanele uyisho in public mhlawumbe ungayisho uma ngabe sikhulumele eceleni ukuthi hayi simbonile umfoko wagcina vele uthengiwe
0: Yes, ukhona ivideo engike ngayibona la ekhombisa abaholi abavela eNigeria and bebekhuluma besola abantu bakuleli ngokuba xenophobic and bekungathi baserumini la nabaholi ba like KZN kuleyo video kubonakala kuzama ukwehlisa umoya njalo njalo was it necessary ukuthi ama representatives from esinyi state azobhoka unprofessional mangayibeka kanjalo because ngiyona ngicabanga ukuthi mhlawumbe indlela bekungakhulunyiswana ngayo leya abanye abantu abazi baveze imibono yabo baze bathi they backing or what because ama voices aphezulu ngenye indlela lapha ikupho ngakusho mhlawumbe regards ukuthi ngisukela eNingizimu Africa ngithunyelwe okunye eNigeria but ngifike ngisengivusa ezinye zezimpi and not in a professional way
1: ngokugcina ukuqala nje fanele sikhumbule eNingizimu Afrika noma okuyiqiniso singese silibalekele njengamanje siyabona ukuthi kwenzekani kwiCommissioner kaMadlanga iCommissioner kaMadlanga iyasitshela zonke izinto ezenzeka lapho ukuthi abantu bebekade sibathemba kakhulu besihola bebekade phethwe abantu abangama drug cartel noma singasho abantu abangama drug cartel lokhu kuyakutshela ukuthi njengamanje yes labo bantu labo khuluma ngabo bakwa Nigeria bagcwele la eNingizimu Afrika baona amabhilidi athile amakhulu kabi la eThekwini amabhizinis lapho njoba kunjalo kodwa at the same time labo bantu abanye bayahluleka ukucomply nezinye izimthetho yaseNingizimu Afrika kuyakutshela ukuthi ke mvuka gine imali iyona eyinkinga kakhulu njengamanje sibhekene nayo emhlabeni enje ukuthi abaholi silahlekelwa abaholi noma ukuthembeka kwabaholi ngani ngoba uma ngabe kukhona umuntu noma ngabe kuthiwa wenza liphi business engaqondile mhlawumbe uyisuka namthwala ungena waseNingizimu Afrika enginikeza engisponsorisha ngoba into eyinkinga imali and then ekugcineni uzo vele phela kufanele ngenze into eyithandayo uma ngabe ukuthi akusenzeki into ayithandayo akwazi ungalivezela kalakhe so iyona ke into njengamanje esibhekene nayo mfowakini ngoba lowo bantu labo mina ngine show akubona abantu aba representa istate noma asingasho ukuthi abantu abamela umbuso wase Nigeria abantu base Nigeria abayizakhamuza zase Nigeria kodwa abahlala la eNingizimu Afrika ozothola ukuthi umuntu uyalandela ukufika kwabo abafikanga futhi ngendlela right ongathi umuntu uthu njengamanje ukuthi uyababuza babeka la ukuthi abaveza kama business abo ukuthi ame kanjani yonke into yakho niqondile uthola ukuthi kukhona izinto

sikhonde uzolekelela bona women business nendaba yeJozini Congress ngoba inhlangano yasemkhaya wothi yabaluka lokho ke sisho ndalo nje ngiyathanda ukubingelela emntubatuba bonke abahlali basemntubatuba ngibingelele bonke abahlali bakwamhlaba uyalingana ngibingelele bonke abahlali basejozini ngibingelele bonke abahlali base-Big Five Mhlabisa siyabingela nxa zonke amakhulina lesi sifunda silapha-ke namhlanje ukuzokwethula umholi othe mayibheka wabheka iJozini Congress njengento engafezekisa iphupho lakhe ekade ayivela nalo silapha-ke namhlanje na ukuzomemezela kulesi sithangami ukuba samukela ucomrade omkantu ubovu nongacabanga ukuthi umuntu uthuthukiswa kanjani owazahla mhlobo ukuthi umuntu uthuthukisa umuntu wenza njani sizothi iJozini Congress isoba ethini ufuna ukwenzani emkhanya kude sizokwamukela-ke umuntu okade awumeya wasejozini nokwenza okukhulu ejozini sakubona ngamehlo sizomukela yena-ke sizomukela lo mholi ovela eqenjini le-IFP asamukeli nje nombani simukela umholi owusihlalo we-district lapha eqenjini le-IFP usihlalo wesifunda kuleli qembu usihlalo ogijime kakhulu eqembini le-IFP ngakho-ke uma simamukela ngiyathanda ukubonga iqembu asuka kulona qembu le-IFP ngoba lisikhulisele yena lo mholi lamkhulisa wazofika kuleli zinga lo muntu esizomthatha sithatha i-product epheleleyo sithatha umuntu osevele akhandiwe siyathanda-ke ukubonga kakhulu iqembu liqhamuka kulona sibonge naye ukuthi mayehlala phansi acabanga waseyicabanga iJozini Congress njengento engalekelela nanjengento uma sithe wabona umbono wayo wabona ukuthi iyona nto engafezisa iphupho lakhe ayivela nalo ngomkhanya kude ukhombelisa umamukela namhlanje asomukela ukhombelisa umfana naye mathe ovela ku-Ward 6 ngaphansi kweJozini uyena-ke ukhombelisa somamukela futhi sinentokozo enkulu ukumukela umkhulu ufana nalo nolohlozo njengalo.

0: phakade kesithola ukuthi siyamthola no bishop wethu lapha na ke kwi region yase Zululand bishop lapha na ke umama u bishop ungema mama umadloko vostenje
1: elale mbalethu
0: siyabingelela mama hey uhlelo lethu sigcwele la tsinyeka namhlanje na sasifisa ungena nawe kwasho ukuthi ke ayi asitholani kahle ngiyabona i-network engeyinhle ngolwesine nakhona kwaphambana inkomishi kodwa sifuna ukukhuluma nawe namhlanje namama ngodaba olubaluleke kakhulu besilapho phakathi nesonto ngolwesithathu usuku ke lo labathi quiet kakhulu kwabusiness beza ngala ama-special kodwa thina besifike ngalo lapha kwenye yamagatsha enu lapho kwi-Zululand region mhlawumbe ngaphambi kokuthi sikhulume ngeZulu ngenkonzo akawubeka umuntu ose-Zululand region othi mina ngifuna ukuxhumana nogcobo lukababunala ngingaluthola kanjani ngokwezinhlelo ze-region yini angayenza umuntu uma yethu ufuna nimhambele okokuqala lokho okwesibili ikhava indawo engakanani iZululand region umuntu angathi ngifuna ukuthi ngixhumane nogcobo lwasenaleni
1: enaleni kosethu selithatha nebethuba sike ngalezi nkosi yethu emhlalo okuphalazelelana siyathobeka kakhulu enkosini yethu sekingelele emsakazweni kubalaleli bezelelana esenza nombala roke sithe enaleni esisusa namhlanje
0: enaleni
1: ndingathi kosi yethu umuntu ofisa ukuxhumana nezelelana noma ngaluphi uhlobo engamsiza kakhulu ukufonela inamba yase-ofisi iyona engakwazi ukumsiza kuzona zonke izimo noma into afuna ukuyibuza noma engams

abanye bashona ngokugula, abanye bashona ngesikhali, abanye bashona ngezingozi. Konke lokho uma ubuzwa kuyawuphazamisa umoya wakho njengomuntu. Bese uyibuza umbuzo wakho ukuthi mina njengoba ngisinda kuzo zonke lezi zinto, ngimbonga ngokwanele yini uJehova? Ngoba kungenzeka ukuthi awukuboni lokho kuyinto eyisibusiso, ngesizathu sokuthi sekunemkhuleko eminingi oyikhulekile wena ngokwakho obone ngazukuthi ayiphenduliwe. Ngiyafisa namhlanje ukusho umlaleli wami ukuthi ukuvuka nje ekuseni kuyisibusiso, ukuphuma emnyango egcekeni lakho kuyisibusiso. Amanye amagceke awabiyeliwe, okusho ukuthi kulula ukuthi abenzi bokubi bezokwenza noma yini phakathi kwegceke. Kodwa uJehova ubenza bengalinaki igceke lakho, bangakucabanga ukwenza okubi. Noma bekwenza, uyakuphephetha uJehova ukuze uma uvuka ekuseni uvuke ukwazi ukuvukeka. Ngiyafisa mlaleli wami ukusho ukuthi kubalulekile ukumbonga uJehova, nimbonge niwumndeni. Noma ngabe kuthiwa kade nidla ikabishi, noma ngabe kuthiwa kade nithuntuta impuphu yokugcina, kodwa kumbonga uJehova owenza amasu namacebo ukuthi seniyithuthuthile impuphu yokugcina, kodwa kusasa kube khona emlingo uJehova ayenzayo yokuthi kube khona ukuphila phakathi kwalelo khaya. Ngiyafisa mlaleli wami ukusho ukuthi ziningi izinto ezivimba impumelelo yomuntu. Ungabongi kuyayivimba impumelelo. Angithi ukungabongi ukuthatha wena ungakunaki ukuthi kubaluleke kanjani. Kanti ukubonga uma usuqalile ukukwenza, uyokwazi ukubona imphumela emihle phezu kwempilo yakho. Mbonge uJehova, ubonge kungekho okuphathekayo, ngoba njengoba kungekho namhlanje okuphathekayo akusho ukuthi izolo akukaze kube khona okuphathekayo. Ukuthi izinto eziphathekayo esike sayinikwa uJehova ayilingani, kodwa iqiniso lithi zikhona. Angikwenzele example, ukuba nabantwana nje. Uyazi kunomuntu wesifazane omfunayo umntwana, mina ngisakhuluma ngokuthi omfunayo umntwana, kodwa akwenzeki. Usewagejwa umshado ngenxa nje yokuthi emzini kwakufuneka lo mntwana, wagcina engamtholanga. Usewagejwa ubudlelwane bekade bubuhle ngenxa yokuthi obephilisana naye wayesethi, ey, sengifuna umntwana mina manje. Uyabona yini ukuthi kuwena njengoba unomntwana unento abayifunayo abanye kweminye imizi kodwa bangayitholile, kodwa awuboni wena iyinto ongayibonga, futhi awuboni kuyinto

ngoba olwakhe linqanyuliwe ube kwi accident es critical wanqanyulwa imlenze yombili njoba ngikhuluma nawe ngiyenza ukuthi ngalapho ohlala ngakhona kukhona ohamba kabhlungu ngewheelchair kodwa wena uhamba kahle uright yini ungambonga uJehova yini le ekulimaze kangaka empilweni esiyenza ukuthi uzodube uJehova ukubumbonge ukutasule ngani uJehova ngiyamuzwa umlaleli wami uthi improphet wajula namhlanje bekade nganakile ukuthi sengine ecala lingaka iqiniso umlaleli wami ukuthi faneke simbonge uJehova simbonge linetha simbonge liduma simbonge libalele sibonge umusa wakhe ophezuko ophila kwethu phila kwethu kuyincikisela ukuphila komuntu kodwa uJehova uyawenza umusa usuku nosuku uthi kathi wazi umuntu nje dukuduku uyezwa uzo sekuthi hayi akasekho lowo muntu asimbongene uJehova bantwana bakaNkulunkulu simbonge uJehova mlaleli wami kulowo mbhedo lele kuwo khona umuntu ongenawo umbhede ngike ngihamba laphana eThekwini yabona mawukhuphuka uya ngaseBriya bathi ngapi angifuni ukusho igama eli wrong kodwa mawukhuphuka uya ngaseBriya laphana kwakade kuyini Christian Center ya ngicabanga ukuthi irenke leyana ngiyakhohlwa ukuthi konje eyakuphi ngale makethe ne kodwa mawukhuphuka uya ngaseBriya mawukhuphuka nje uya ngaseBriya nansi renke kunerenke yase Eastern Cape yes ya kunerenke nje yase Eastern Cape mawukhuphuka ngalowo mgwaqo hey wemlaleli wami ngike ngahamba laphana ebusuku umoya wami wathinteka kakhulu ngibona ingane ezazalwa amakhosikazi zagonwa zafunzwa iparish kwajatshulwa yaqanjwa igama ingane umama wayo kwaba nokujabula ekhaya okuba khona ngalomntwana ngibona lezo ingane ke zibasa umlilo laphaya balala khona bambethe ingubo ongazi ukuthi yayigcine ngamuphi unyaka ukuwashwa balele ngicabanga ukuthi umlalelo wami ukubone mawuze enkonzweni nawe ika 626 ubone lapha eyitolo lezi eyidayisayo lapha kumngeni inalapha kusitenga iyitolo lapha eyidayisayo ubone ingane zabantu zimbathe amaseyili zimbathe ingubo eyincikizelayo balele uyazi ukuthi lo muntu lona uyidelile awulele uyagubuzela kodwa uyazi ukuthi ngisesigangeni ngiphandle kuzongizoweqa womuntu la mayithanda futhi umuntu avela donsitshe angiqunsule ngetshe balela abantwana babantu uJehova umlondolozile lo muntu ukuthi akalale kuse wena uphithizela nabe dolobhe nobabize ngamaphara ubabize ngayo yonke lento iqiniso lithi yebo bazalwa izandla ezithile kodwa abanye babo bashona abazali babo abanye babo kwaxabana imindeni abanye babo kwaba khona ukucwaswa sekushone umzali wakhe ngoba njengoba abantu behleli la eThekwini ngokwamatoho okuqashiwe usisi usefikile na eThekwini uzofuna umsebenzi usehlangana nendoda useyasishiya kancane la ekhaya uyohlala nayo akhulelwe athola umntwana

0: umavula kuvaliwe. Ngifuna ukuthi kuwena mlaleli wami zizoqaqeka izibopho ezibophe impumelelo yakho. Zizovuleka izinto zakho. Mkhulu Jehova, njengalokho engithumile ukuthi nginqusele wena isipho sakho nawe sisendleleni. Jehova makakubusise. Umlaleli wami ungakhohlwa bese ngiphinda ngumema umlaleli ngesonto leli esiya kulona sizobe sinenkonzo lapha na eMantsele number 110 kumngeni road. Sizobe sinenkonzo inkonzo iyokwenza ilata labantwana ngabe umntwana washona esezelwe noma washona engakazalwa okubizwa ngokuphuphuma kwesisu. Sizobe sinaleyo nkonzo ke ngesonto, siqhubeka nayo siyayiphothula ngesonto. Ngiyafisa mntalini wami ukuthi kusasa uhlale kanye nami kulo lolu hlelo uzwe kabanzi ngokubaluleka kokukhumbula umntwana owadlula phakathi kwekhaya noma empilweni yakho uqobo. Ya kusasa ulosibili sizobe sinenkonzo lapha eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road. Sinenkonzo yempepho, sinenkonzo yesibani, sinenkonzo yechibi okuyinkonzo njalo ngolosithathu esiba nayo sibe nama 1-on-1 la khona abantu abasuke bezofuna umprofeti. Ya ngiyakumema ke mlaleli wami ukuthi fika kusasa uzothola nawe isibusiso sako. Ufika uzothatha isibani, ufika uzothatha ichibi lomprofeti, ugeze ngalo, uliphuze, ucele okuhle phezu kwakho, kuyovuleka izinto phezu kwempilo yakho. Jehova makanibusise, uJehova nenzele okuhle, sehlangane kusasa ohlelweni ngaso isikhathi sika 10 kuya ku 11 ebusuku. Kanti kuseni iso futhi isikhathi sika 5 kuya ku 6. Ya niya uJehova nibusise, uJehova nenzele okuhle. Ngiyanithanda kakhulu bantu bakaNkulunkulu. Amen.
1: Ya okay mntana,
2: kwenzakaleni kwena?
3: Bengingenayo imali yokuza la ukungenela lomsebenzi wanamhlanje, kodwa ngacela ngathi ngicela ukuba nemali ukuze ngikwazi ukungenela lensebenzo ngoba edlule eka January yangiphutha ngingenamali. Kodwa ngathatha u2 rand ngahamba ngayodlala u3 numbers ngawina u5000. Ingakho ngithi ngiyabonga kwingelosi kamavula kuvaliwe. Amen.
1: Ubokade ungenayo imali kodwa wakholelwa kulolu hambo lwasempophomeni, wase uthatha u2 randi wayoyidlalela wasufika uwina 5000.
3: Yebo baba, u6000 kahle kahle.
1: 6000?
3: Yebo. Bekubo 6000 ngangithomba ngithola inamba embili nebonus kwaphuma u6000 ngo2 randi.
1: Ushayele nezandla udlale udlale ngo2 randi.
3: Yebo baba kunjalo.
1: U2 randi wakunikeza 6000.
3: Yebo baba kunjalo.
1: Ungathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lomprofeti?
3: Ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobo lwala ekhaya luyasebenza. Futhi aqikelele ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenze ayiqede, ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda lensebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awusenzela yona.
1: Ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto?
3: Bengingekho bengisebenza baba.
1: Shale nezandla siyabonga. Baba wami ngicela usondela ngapha baba wami. Ya baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela uNgema uMavula kuvaliwe?
4: Manibonge dokotela. Ezukushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi masiphume zinga

0: baphume umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona eTV-ni waye wafonela apha thengalelanga efonele apha kwabe kungena i message from kulanda wapho ndandihleme khona imali zami uba mandi submit izinto zami yatsho yaphuma imali kokukhawuleza ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusokuphela kwayo la mali isekhona elandelayo ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo yile nto ndenzathenga iteksi
1: wathenga iteksi
0: Quantum
1: iQuantum
0: baba ndithenge iQuantum and ndifumene imeseji futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma
1: hayi bo kothiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma
0: isezawuphuma ndithuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya bawumavula kuvaliwe uyasebenza bantakwethu themba enza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo
1: kodwa baba ukuphi nendawo kanje
0: Cartonville
1: egole Cartonville siyabonga kakhulu mama uphi mama oh yeah mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekushilo
2: amen tata amen kunjalo kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela qho kusisa sihlala siphumane messages emali silibele ubonga nempilo ubaba wawuke wambona embonweni ethengelwe abantu ngumntana wakhe ezawubulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini beza kuye abo bantu ngogcobola lapha ekhaya bazomxelela izonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo
1: iinkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona
2: amen tata zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lona utata
1: hlale nezandla lomndeni amen singahlala phansi sondela baba wami ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi
3: igama umfaniseni wakamcobothi engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule insebenzo ngiye ngayisebenzisa besekukade ngagcina ukuwina ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi msoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko ukuze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebe ngiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kule kamprofeti kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinamba zami zingwinele u-26 udlalile
1: wawena
3: 10,000 kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngisazobe ngixoxe kahle naye bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngendlela engingabonga ngayo
1: wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina
3: 50,000 kwaku 90,000 baba
1: awu
3: kwaku-90 ngikwalungu esasiye emgedeni kwaku-90 ngangidlale ngo-R10 baba
1: wadlala ngo-R10 wawina
3: 90,000 inamba nje ngafika ngicela nje kusise emshini ngathi nje ngicela ungidlale inamba eze quick pick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela lo line north ngathi ngafika nje u-90,000
1: wadlala ngo-R10 wawina 90,000 shayelani izandla ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi ka-Dr. Ngema umavula kuvaliwe
4: Ntombo wanyawo lo okhulumayo ngiyabonga ngaphansi kogcobo likababa uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya from 2019 ave ngiwina ngiyawina namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje u-R100 ngashaya kabili kathathu ngu-R3 wavele kwangena u-3,400
1: ya
4: namanje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athi uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u-3.5 ngathi ngibuyela emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola u-1.5
1: manje la enkonzweni shale nezandla

0: year.
1: Mama yini oyibongayo ngaphansi kokgobo lo mprofeti ingelo sisebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe.
2: Amen baba. Ucingeni imthembu wamaphumulo ekhaya sempisi ngokuhlangidlala uthongathi. Into engiyibongayo ku engilozini kamprofeti ngathenga esendisoy. Awu three ngathengela ubaba kwami, ngathengela ingane yami, ngathenga yami. Wokuqala ubaba kwami waboshwa ngoDisemba walokhe eyicala lakhe lohlehla hlehla. Uthe nje sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathe
1: iback to the sender stone.
2: Yebo.
1: Yeah.
2: Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelothi waseliphelile.
1: How?
2: Thank you. Ngizothola lo fakazi ubaba lo ngithi ubaba kezi lokhu ethi hayi ngisa.
1: Ubese mana icala lakhe elanini.
2: Beboshwe ngoDisemba watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni.
1: Yeah.
2: Walokhu bemophele ngaphandle ube uthisha.
1: Yeah.
2: Elokhu manje imali yakhona lokhu ephathi 1.5 njalo nje. Njalo lokhu okhokhela ummeli.
1: Liphelile manje icala.
2: Liphelile manje kade yile nje ngoJune.
1: Mshale nezandla umama. Ngaphansi kwengelosi kaDr. Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami?
3: Hawu, Dlokovu.
1: Mm.
3: Mavula.
1: Nkosiyami.
3: Baba ngimthala nginawe like. Ngibanjwe izinkinga zomsebenzi.
1: Yebo Nkosiyami.
3: Kodwa ngoqobo la ekhaya. Ey baba. Okwami kuyaxoba, ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu. Imanga nemangaliso ekhweni lami befuna ukumbulala. Kwaphinde futhi kwanukubeza ingane yami bafuna ukumbulala. Kwathiwa khona abafana abangilandela intatata. Abo bafana labo bakhuluma bobathathu ukuthi kodwa lo baba sizombulalelana.
1: Ya.
3: Ayi asambe sobatshena ukuthi ayi akadubuleki. Mavula kuvaliwe ngoqobo lakho mkhulu. Kuningi kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje.
1: Mshale nezandlo baba ugqobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela babo wami. Babo wami, yini oyibongayo ngaphansi kwaqobo likaMavula kuvaliwe?
4: UMavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngase ngibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
1: Hawu. Wabona inyoni ehamba egcekeni ebusuku?
4: Yebo baba.
1: Ya.
4: Ngase ngiyayixosha khona ebusuku ngishaya vele ngaphuma kwakuko 10 ngishaya yahamba yaphinde yabuya futhi. Ngaphinda futhi ngilokho engisebenzisa lezi zinto. Mangisebenzisa lezi zinto ke ngayithola isifile ngakwamakhelwane.
1: How?
4: Ngizotshela yena umama ukuthi naye inyoni isifile ngapha ngezathi kwakwamakhelwane ngaphandle. Wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi naye inyoni ifile.
1: Mama yini ongayifakazela?
4: Ngayise uthi ke ukuqeda kwami ukusebenza lezi nsebenzo kwase ngena u-13,000.
1: How? Uvela kuma 13,000?
4: Wawuvela kwaSARS. Cabanga ukusebenza ngagcina ngo 2017.
1: Hawu. Ngokubanjwa kwalenyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango 13,000.
4: Yebo baba.
1: Siyabonga kakhulu mama ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile.
5: Ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba khona bezikhona izinto bezikhona lapha egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besiyizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elokhuzaneni kodwa ngaleli lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu uyaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi uyobheka omunye ubaba ezansi usethi masethu uyaphuma wafica ifile la egateini ngaphandle egateini shuthi the time ayiqosha shuthi yabaleka yafika yafile egateini ngaphandle.
1: Nani sebenzisa iy'nsebenzo enganginikeza zona?
5: Yebo baba kwangene yena futhi kwasebenzisa yena futhi mina ngangingangenanga kwangene yena.
1: Siyabonga kakhulu nishayelani izandla nishayele lo mndeni. Sondela babo wami. Baba yini ongayibonga ngaphansi kogcobo lukaMavula kuvaliwe?
6: Makhubana mbongeleni lo ngisuke mina.

0: Mpithi. Ngifike la ekhaya ngo 2022. Nginenkinga yesikweletu esabantu nje ababengifuna kakhulu ngebhamu futhi nje yabo basemathekisini. Bayabulala vele. So kodwa ngafika kuwena baba ngangakuthembi impela ngifuna uqamba ngawe. Ngathi mina ngangizofuna ukuthi ngibe nemali kahle kahle. Ngangazele impilo le wena owafika wathi asiqale silwe nempilo yakho. Ubone ukuthi ke into zakho zizokuvuleka yini. Ngithe ukuhamba kwami ke ngakusebenzisa lokho zahlehla izitha zasefika nje sifika befika bangangenza lutho abazangibangenze lutho ekugcineni kwabo basebebuya bathi ungabusayibuyisa imali sengibuyisile u-5,000 bathi ke ungabusayibuyisa imali senzele umsebenzi futhi uqhubeke nomoya umsebenzi saqhubeka nje sazwana kanjalo ngiphinde ngabuya nje kuwena into zami futhi zaphinde futhi ke zaphakama ngibonga nje kakhulu ugcobo lwakho amasayithi ami bengiqasha nje ngithi ngiyaqasha kwathi hayi sebengidayisele indawo ngifuna ukuvula i-hardware njengamanje
1: ufuna ukuvula i-hardware
0: ngicela ukuthi iphakame ephezulu egoli ngisanda kulanda ithekisi
1: hawe goli sanda kulanda ithekisi
0: last year ngale ngo-August ngiswiswe imoto khona imoto engangiyithengile ngithi ngizoyiletha la ekhaya ngebhathi akuzange kusenzeke ukuthi ke ngiyilethe kuzoyibusisa yawa ke kodwa ke sasinda saphila kodwa nje ngiyabona ukuthi izinto ziyaphakama
1: ushale nesandla enkulu uJehova kubosise kusazokuphakama kakhulu mama wami yini ongayibonga ngaphansi kwengelosi kaDr Ngemavula kuvaliwe
2: kunoma wengane lapha ekhaya wayeyobeletha ngolesini wafika esibhedlela wabeletha ingane bathi ivukela isibindi yangancela ingane ngoba ngovale nganginalo angiyanga ngisho koyibheka ingane kuthe mase ngifonelwa le la ekhaya ngitshenwa ngalohambo lolo siya kulona manje ngabe ngacabanga ukuthi angibeke le ndaba ukuthi hayibo nakho sekuthiwa ingane ivuvukela isibindi ingane ayisancile
1: aw sibonge simshale nezandla umntwana usephilile lo mama sekukhanyela konke
2: sekuthiwa umntwana useyancela
1: Usaphelile umntwana usiyancela.
2: Sengicela ukuthi angabe saya ke lapha esibedlela eShepstone ndibezohlinzwa khona.
1: Kushana izandla umntwana ophelile uyancela. Asimene ngenye.
3: Kunomvula kaDlamini. Ngithi ake nami ngithula ukufakazi ngomashanele. So ngawufika ngazothenga umashanele and then ngaqala ngasula ngakoropa ngawo phansi ekishini. Amakamela phezulu. So kwathi ngomgqibelo ngase ngithi ake ngiye phezulu emakameleni. Ngangena ekameleni lokuqala ngawuthela phansi ngoba ngiphethe ibhodlela so nguthela kanje bese ngithi ngemopha. So uma ngithi ngiyawuthela phansi kuvela ekameleni lelinye ngibona umuntu ehla ngama steps and umuntu ongaka. So ngathi ngoba ngikhile nje eminyango ngayibuza ukuthi kwenzakalani ngabuya kuzomtshela kubaba wathi ubaba hayi ziyaphuma izinto ebeziyinkinga kumina so manje ngihleli phansi lapha ngiyasaba ngithi hayi ngilinde ukuthi ngizofakaza mase kuzokhula kanti nako lokho kwenzekile kukhulu phambi kobuso kaNkulunkulu ngiyabonga
4: bazalwane egameni likaJesu amen bazalwane ongena kule yaminyango ufana nokwethemba njengento abasesiyona ngoba baba bazalwane silanda nje simethembile amen bazalwane nami ngafika la ekhaya ngithi ngisindisiwe ngiyihudula kodwa uNkulunkulu angenzeli imanga bazalwane kade ngiboshwe ingane ifuna ngiphume emizini kababa owami umuzwa ukhona inanda kodwa wawa ngesimanga seyimvula ngabuya ke ngeze emizini kababa kusho ukuthi ngayifica izingane zizenza lento yazo yokuphuza nokujuxuza ngafike ngaba inkinga bazalwane sesilihambele licala isikhathi eside lingapheli kusho ukuthi nasenkantolo babe naloko nje ukuthi bazokwenza njani ngaze ngeza la ekhaya bazalwane lifike bazalwane laphela kwathi ingane ayihloniphi umuntu omdala futhi umzukulu akusikhona kubo ngibonga bazalwane ufunga ngiyagomela ngibonga unozimanga ama products ala ekhaya angisizile nje into eneyindi bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ngokungena kulomnyango ala ekhaya ngithi nje baba ufana nento abayasesiyoni ekumahubo 125 obathi omathemba umprofeti konke kuyaphumelela
5: amen bazalwane ngifike la kule eliyasonto muhlazana ubaba ithatha abantu abawu2 wathi bazoshadiswa lekhaya so phambili

0: ngizothenga umkhuqululi ngifike ngithenge ngihambe kwathi nje hayi angizenkonzweni ngafika ngazenkonzweni wathi ubaba khona akubonisiwe ukuthi sonke kufuneka sinikezwe ibhodlela lomuthi lapha sonke ke sathatha ke ababe nemali bakhipha imali mina bengenayo imali ephelele kodwa ngalithola ibhodlela wathi kukhona kubonisiwe ngiyaxolisa ngane yami ngiye ngahlala ngiwumuntu obuye abe namahloni kodwa ubufakazi bona bukhona bungishisa uma uthi abangathuli abantu benobufakazi wathi ubaba ubonisiwe okufanele ukuthi wonke umuntu eyithole leliya bhodlela ngakhipha imali encane uyibonile intombazana ngifike ngakhokha namhlanje ayiphelele kodwa ngisezokhokha ubaba ebonisiwe ingane zami zikadadewethu ezikhuliswe yimina zangena engozini yemoto abantu baphihlika bazalwana babodwa baphuma amabele babodwa babhobozwa emathunjeni nakephi nakephi kodwa ezami ingane zaphuma zingenamiki endala kunazo ngoba bezuthu yakwejeka la kancane emunweni eyoda yashayisa kancane ekhanda kungangokuthi ngokuthi vese iyagula ngahamba ngaza ngayo nakuma x-ray bafika bethi ayinalutho ngiyambonga ubaba ngani zami ngiyabonga ngokusifundisa nangaleya mthela yokuthi lokhu kusiza la lokhu kusiza la ngibonga kakhulu ngiyabonga yabona ngoba ngila ngiyaveva ngathi ngingubani mina ukuthi ebantwini bonke abalimala kule yangozi ezami ingane zaphuma zingenami yoto yeah.
1: Lwane ubongiwe lo khulumayo ngizoba ngogcobo laba bamavula kuvaliwe ayizambandela pondwe ndingenzela imanga i-workshop yami bese kuzoba umashanela uyashanela egcekeni ngampela kudlalwa ngithi nje ingilozi ababungema nje ayiqinisi njalo lela khaya lele ngihlala kulona nabantwana bami ngivikele njalo ngiyabonga
2: sanibona bazalwane igama lami ngiwukhanya Zweni koko ngangena la ekhaya into zami zakhanya bengikade nginesiphiwo but besivaliwe oko ngangena la isiphiwo sami zavela ngibonga ugcobo likababa
3: amen mawuhile ngikwenza amahle ngibekelela ugcobo lukababa umprofethi uNgema ngibenapho ngizophakamisa ugcobo lubaba indlela elingisebenzela ngayo ekhaya lami nasemndenini wami nakumina uqobo lwami ngizoqala ukuba ngicele ukuba ngiqale ukuba ngibonge ngokuthi okokuqala umntana wami bekade esebenza utheme esebenza emva kwalokho waphelelwa yisayithi wahlala phansi ekhaya uthe sungekela ukuthi ukuthi ngigqoke iyunifomu yami ngizile emsebenzini ngibothi bazongenzani ufika kwakhona ngempela bamfaka usuku olulodwa sithethiwe ngena lo suku lesibini kwathiwa hey wena awazi wena ukuthi awuna isayithi lana ohlala phansi ekhaya kwathiwa lalela kwalolu suku lolu olusebenzile alukho futhi sikwazi nanokukwazi wena ukuthi wawukade uqashe ubani kokuqala nje kwesibili futhi afana ukuthi usebenze kanjani wayihlalele ekhaya yakho kusenje sayihlalele ekhaya nto uyabona nayo imali yavele yangena imali yakho uthi hayi bo mabu nayo imali yami bekuthiwa phela mina ngize ngohole hayi sajabula sengithi mina hayike uyabona ukuthi ugcobo lababa usebenza kanjani ngoba nawe uyawuthanda uyisale esenza kakhulu uma unozimanga wena uthanda kakhulu wena umsebenzelayo ngiliphakamisa lapho ugcobo likababa okwesibili ngithanda ukubonga kakhulu ugcobo likababa lwangisebenza kakhulu ekhaya ngikuzethe ngiyilanga ngavele nje kwathi angichele ngonozimanga ngachela ngachela sekuyaba ekuseni ngiba sengivuka ngithi ngiyashanela nje ekuseni ngiyibule ngibambe igundane lifile uma ngithi ngiyalibule kungenithi hayi inhlobo yegundane yeleni ngithi ngithathe earbud ngiqhuluze ngiqhuluze ngithi ngifuna ubona ikhanda phela ngithi ngiyabona umsila mfuna ngithi ngifuna ubona ikhanda ikhanda alikho kusuka nemzimbeni nje kuya lapha enzana kakhulu ukuthi mina ayi inhlobo yegundane yeleni phela ngithathe unozima ngifake lapha isiphakwa kweni sami ngishuze ngishukuze ngithathe legundane ngifake phakathi plastic bese ngithi hayi kulungile ke suyobhuda lapho ke kunozima ngakhe ubhude lapho ngalifushuza kwanga fanga nozima ngathi uyobhude lapho nayi sume ngiphule yakho ngabushushuza ngasengiswe ngalo ngasengibeka eceleni ngithatha amaphepha nama plastic ne spirit ashukole uzandawo efanga ndawo ngaphumela eminyaka ekuseni ngoba 5 kodwa emva kwalokho ngatshisa futhi emva kwalokho ngifamisa kakhulu ugcobo lababa kakhulu na konke ubaba ngendlela ayisebenzisa ngayo impilo yami nempilo yomndeni wami kuselokhu ngafika lapha ekhaya njena ngithacela ukuthi

0: selunga fika lephaya ekhaya emndeni wami akho umuntu ngisho oya esibhedlela oya esibhedlela ngoba nakwe ehamba nje ukuthi ulande treatment yakhe even nami futhi kuqobo lami ngendlela esengiphila ngayo njengamathelunga fika lapha ekhaya nazo zonke izinto zami ziyakhanya nje usuku nosuku kuba khona umehluko empilweni yami ngiyabonga ugcobele kababa olusebenzelayo kubeni uzimbe nomjuluka amen
1: ukuthula abazalwane lo ufaniswa kwantshangase Eastern Cape qalela ngoSeptember ngathi ngena lapha kwangathi kukhona into engisusa la emahlombe ami ngangena ngahlala phansi kodwa ngithe ngoza ngobaba eradweni ngathi awu Nkosi ngiyaya kulo baba la noma ngingamazi ngizofuna ngize ngimthole mase ngifika lana ey ngathenga unoyimanga nomashanela ngathatha ngithenge lo ngoba ngakabe nayo imali ngakaholi right ngayithatha futhi ngathenga futhi mase ngigoduka ngekhaya ngasebenzisa unoyimanga ngasebenzisa ngashanela la ngihlala khona ey ngezwa nje umzimbe wami ulula ey phambili ngomavula kuvaliwe nozimu nomjuluka ngathi ngisa ekhaya ngafike ngachela kwakukhona lezi zinto amalulwane amalulwane lokekhala la endlini e2 room ngithe lamalulwane ngoba amalulwane nje akahlali ngaphakathi ngathatha umashanela ngashaya ngathi ngozimu nomjuluka konke akuphume lokuphindela kumnikazi wakho ngithe ekuseni ngithe ngizwa ngisalele nje kuhwasha phansi ngithi kunama-tiles phansi kuthi hwasha ngathi kuthi ngikhanyisa ugesa khanyisa amalulwane agcwele yonke indawo lana ayaphuma ayabaleka ngathi inkosi phambili ngomsijimu nomzuluka phambili ngozimu ngomjuluka nkosi yami ungisebenzele empilweni yami ngiyaphila ngahamba nginemali futhi kuye ekhaya bengithi mengiye ekhaya ngihambe nje nemali encane lapho abazongithatha kancane abantu bale bathi lo uhlale eThekwini kodwa nje akanamali kodwa ngithe ngoDisemba la ngithe ngizosukuma noma yinini ngisho ngithi ngiyambonga uzimu nomjuluka ngendlela angenze izinto zami zihamba kahle bazalwane kusithele umsa hambele phambili uzimu nomjuluka ngiyambonga umsinto umntwana kangema ngaso sonke isikhathi empilweni ngize noma sengilele ngizwa lengane isho ithi ngegama likaJesu ngegama ngithi ayibo nginobaba la ethi abangizwa laba bantu abangizwa laba bantu ngiyashumayela la ngithi inkosi ngiyambonga uzimu nomjuluka ami ngiyabonga baba
2: amen bazalwane njengisele lo wakamzobe ohlala kwa F emlazi namhlanje ngiphakamisa ukubonga ngifikela ngoNovember ngathenga umashanela nonozimanga ngithema ngithenga umashanela ngafike ngachela ekhaya osho ukuthi ngithema ngilele kwanginabantu abengena bephuma begcwele beyaluza endlini hayi ngase ngibonga ukuthi hayi amandla kamavula akuvaliwe ngoba besihlushwa isilwane kakhulu ebesingqongqoza senza yonke into sikhuluma yonke into esiyithandayo kwenye isikhathi esiwuthi sesifuna ukuthi sifuna ngilale naso kanye sifuna ukuthi asambe ngathi siyaphi sifuna ungithatha ngendaweni ethize kodwa namhlanje asiphindake futhi sabuya empilweni yami ngiphinde futhi ngibonge futhi ukuthi udadewethu ebesixabana kakhulu esengifake ngisho emakomitini ngokwenzisebenzo zala ekhaya namhlanje usecela uxolo uthi ucele lento sihlale phansi silungise ngiyabonga kakhulu ugcobola la ekhaya
3: ayenda fika bazalwane ngishuphekile la yeni wami wayo usomatekisi umyeni wami ushuthi wathi zinola kulelo ndawo leyo ngasophoko lesihlala khona kwase kuthi-ke ngesikhathi sedudule bazalwane kwathathwa zonke iy'moto ebezikhona bazalwane ngasala nginganalutho ngihlupheka ngayalela ubabungema ngafika la bazalwane uma ngifika la kubabungema wafika wangisiza ngomali yavuza bazalwane wathi angihambe ngosebenzisa iy'nkinga zami zizosolvela athi ma ngifike ekhaya ngayokusebenzisa ngithe ngibona lapho ugcobo lukababungema laselungivulela konke nje okwakwezinkinga lasegcekeni kubantwana so-ke ngithi ayi ngizobonga-ke ugcobo lukababungema njengamali nabantwana basho chama sekufanele manje uyobonga ngoba usunawo amakhumba amabili ngiyalibonga ngizobonga bamungema ngogcobo lakhe bazalwane ngemali engango-20,000

0: Manje sekungcono ngoba sengiyaqhama nje kodwa nangokuye toilet bengayeki kodwa manje sekuyayeka njani sengiyabona izogcina ngukuphi
1: imobro prophet ngoba sekuno ba prophet
0: spear
1: sami so bathi khona nabayizo ba prophet abathi ba Jesus ah ngazi bayithatha ukokheli kupha kusile na
2: okay ma
3: iyangisiza nami odanga akalokade
1: Okay. Unawe ikhona abesiza
4: yangisiza yangisiza kakhulu ngabe sengina 4 years ngishadile ngibile la khaya kodwa mangabe lesithi siyahlangana umnyeni wami ungathishi ngangisabanga sengisebenzise yonke into ungathishi ungangisebenzeli ngaya ngiyezwa ngale juice lababa usubuya ngilalele inokuzana ikhora ekuseni ngahamba ngakubabukhanyi ngamaphumulo ngase ngayithatha le juice ngayibuza nje ngithi 4 days ngunkosikazi nje ngiyazethemba manje nangihlezi kahle
1: shala nonkulunkulu wami shoko
4: yabonga yabonga baba usibiya
1: usuka kuphi usuka
4: kumaphufuakamaphufuu
1: shala nonkulunkulu ishoko allright ngikhokhelwa
5: yangisiza kakhulu ijuzi nganginama-alsa ngiphathwa amathambo namhlanje ngisenawo amathambo ngiyatyakadula ngishaya ngishingoma ngenza yonke into noma mfana zisuke emthunzini
1: ngiyakushala nonkulunkulu hlobo
5: ngiyabonga kakhulu umsamhlobo nabo ngathi angayithenga umathelezi lapho wathi hambe uyokwenza mamkwa ayenza ninuti nje yonke into engiyenzayo anginawo amathambo angiphathwa ngizikwelezi ukuthi manje

0: ukhuluma
1: ngokukhulu amini babosibeka ukhuluma nomlingani yakho la yasembosweni uzamazungu ngihlala inanda hey baba ngithi nje ngivulisa amandla okubonga la ngifike la ngokubi kubi ngizole into zangizofuna something mawa ngeke south omhlophe ngawuthenga so endlini ngibungabona kube kugcwele iqale ngagcwalelwa amagundwana agijima nje endlini agijima hayi aphela ngingakezi la hayi ngisengisuka lapho ngabe ngabe ngisathi ngibheke wona ukuthi asephelile kwavele kwafika amagogorosha agcwale endlini kodwa mina ngebeuziwabona agcwale ebusuku nje agijima achacha zenze yonke into hayi ngithe ngisamangazo yilowo magogorosha lawo ngathi ngothi ngakhumba ukuthi ngothi ngize la kubaba usuke ngeza la ekhaya uma ngifika wafika kwakukhona usawuthi lo bomvu ngangiwufuna angawuthola uma wasenginikeza lo mhlophe ngawuthatha kodwa bo ngithi ngabe uzongisiza ini ngoba phela lo bekade ngizwa kakhulu ngafika ngawusebenzisa uma wangitshela ukuthi angifake emawindini nasemakhoneni yonke indawo ngawufaka ngachela ngawo phezulu ngoba kade kunesikhobe lesihlezi sigidikidile ebusuku ngabo-12 ngawufaka ngachela akuphelanga nje u-3 days wathi ngosuku lesithathu sizothi silele ney'ngane sizwa ngesikhuva sesigilikidele sesiwa samangala hhayi sabaleka isikhova kuthi ekusuka endlini kwavele kwavumbuka elinye iphunga kwanuka baba kwanuka into engingayazi ukuthi kwenzakalani sathuka sonke kodwa le nto iziwa yithina thina esihlala laphana endlini yanuka into yanuka kwangathi njengento efile ayisesanake lokhu yabe iphuma ngomnyango inuka emnyango samangazwe lokho okunuka kwasemnyango lokho awu yababela kuphuma lelo lokhu ngani lelo phunga kwaba ingane yami iyatohoza yavele nje inyawo zale ntoza ngayimthoba ngangathi akageze kwagquma ngaleso swasho ngaleyo nsebenzi kwasawoto wavele iy'nyawo kwangathi nje ushile kade ngimtshela nje noma kwangathi ushile uthe nje ngisababazisa yilokhu wavumbuka nasemzileni emva kwalokho kwaphela sishawo umoya njengoba ngizile nje futhi ngizothenga ezinye iy'nsebenzi ngoba uyena bekade ngiguquzeka ukuthi hey ngike mahamba kubaba makubaba kusibiya ngeke nazi nakho ngathi izinto ziyasebenza njengoba sengibuyile baba ngizobonga ngizodlulisa nje amandla okubonga ukuthi nisebenze ngampela abantu kumele basebenzise lezi nsebenzi ngoba ziyasebenza ngampela ziyasebenza kakhulu nje siyabonga baba ninoma ngathi nje ningaqhubeka njalo nesisithi amen
2: ngibona imfundo ngabhekane ngathi ngasoma ngakuntotatiswafinonse ngayitholisinyamarelingasalibompishono
3: kwawumomupisa imbula yitele ekhaya uyangezitho ukuthi
4: umavuthulula ngawusebenzisa ngithi amasonto amabili emisebenzini ngakhushulela imali bekade ikuhola imali yehle ukuyikhuphuka yehle eyangibile kuyehlile nje yakhushulwa kulowo imali yami ngathi

0: Intoza ngiyifisa ukuthi ngithole into nje ezongenza ukuthi ngikwazi ukuba nenhlanhla yemali, imali ayikho. Nokuthi ngithole nje umsebenzi. Yazi baba sengize ngibheja, ngisho ukubheja lezi zinto zabo Betway. Manje benginesifiso sokuthola ngeza kukhulunywa ngoma-1000. Ngifisa ukuthola into nje ezongenza ukuthi noma ngibhethile la, ngikwazi nje ukuba nenhlanhla yokuthi ngiwine baba. Manje ubaba uma ingangethemba, because ngezwa ngincanisa uma-1000 1.5. Uma ingangethemba nje kosami baba angisiswayo kodwa isigebengu baba nje ukuye wangisiza kakhulu. Ngihlezi ngifike e-ofisi enganongoma ngoba ngila eMpumalanga. Mhlawumbe baba uma ngathiwa nje ngimtransferela u-half for 1.5 angifakele ephepha ngibe ngusebenzisa ngiphinde ngiqedele baba. Hawu, sami yazi ngajabula baba, ayikho nzima. Ngiyamdinga uma-1000 kodwa hayi kakhulu. Ngaze ngacabanga ukuthi eyi hleze nama-1000 angangisiza. I think nje baba sengishoda ngawo ngoba lezo zizinto sengiyisebenzisile. Into eyenzakalayo ngenhlehla yemali baba ayikho. Ngicela ungikhuleke, sekuvalekile ey'ndabeni zemali. Hayi, ungathi akho ngisho kwadluzilele kwilithokhensela umuntu. Mina hayi cha, kwami kuvalekile nje phaqa. Noba kwey'ngane-ke eyi bahola imali encane emsebenzini, ufisa ukuthola umsebenzi oholelayo. Angazi baba yini engasisiza nje lapho kuwena, sengathi ubungasichazela nje kahle kulezi nkinga esinazo ukuthi yini engasisiza kakhulukazi ekutheni sikwazi ukuthola imali nomsebenzi ongcono. Mina angisebenzi at all, but ngiyawudinga umsebenzi kakhulu ngoba ngifuna nje ukwakhela iy'ngane zami ikhaya lokuhlala. Amen baba, ngiyabonga.
1: Ngicela ukubonga kumprofethi uSibiya. Bengineyinkinga ey'ningi ngezwa ngomavuthulula ngase ngiyawuthenga. Ayi, ungenzela iy'manga, iy'nto zami ziyakhanya, nemali sengiyayibona, zonke izinto nje ziyenzeka ngoba sawusebenzisa ney'ngane, ney'ngane sey'thole nomsebenzi ziyasebenza, zonke izinto nje zivulekile, kuyakhanya nje, sengiqalile nje sengizaba nebhizinisi liyenzeka. Ngicela ukubonga kakhulu kubaba uSibiya ngomavuthulula, ngenhlukane nawe. Ngiyabonga baba uSibiya.
2: Mina ngiwuSiphindile wakaDlamini. Nganginenkinga yokuthi nanikade nanigula kakhulu, ndanishawe nasistroke, ndingakwazi ukuhamba. Ndikudala ndizule esibhedlela, kepha ngoku sendihamba ngenyawo zam, ndaphila ngesimanga sikamavuthela. Yho, awandinceda, wandivusa ekufeni. Inkosi tata, ndiyabonga. Sotoba.
3: Sanibona nibalaleli. Gama lami nguPinki ngakwaRhadebe, ngiganele kaCele. Nginey'ngane eziwu-3. Ngishadile nginomyeni wami uBabucele. uBabucele sike sahlukana naye unyaka wonke, sihlukene noBabucele. Engishiye ney'ngane zincane. Ngawukwa-introduce-wa umavuthulula kumina. Ngagquma ngomavuthulula, ngawusebenzisa, ngawukhuthalela umavuthulula. Introduce ngomunye umama nje esikhonza naye, ngawusebenzisa umavuthulula. Ngingakagqumi okwesi-4, ngisagqume kathathu, ngezwa ngobaba wami engifonela ethi ucela ngimsendele i-location yala esathuthelwa khona ney'ngane. Ngingakamsendeli i-location kusho ukuthi wayesehamba ebuze banganini bami. Uma ngibuya emsebenzini ngiyabona naye imoto ipakile, usebuyile ubaba wezingane zami. Akaphindanga wahamba naye, waqhubeka wasebenzisa umavuthulula. Wabona ukuthi khona okurongo abebemdlise kona, amenza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe eziwu-3. Ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula, ngubonile wenza izimanga, zenzekile izimanga empilweni yami balaleli. Ngiyabonga Sotolo, uqhubeke usize nabanye.
4: Hey, sanibonani guys. Hey, akukho kunzima empilweni bafowethu. Sihamba sidlala abantu,

0: kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu ozongisiza. Ngahlangana ngenye ilanga nje, ngahlangana nomprofethi uSibiya, ngixakekile. Kahle kahle ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu thizeni nami kulokuthi uma uxakekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho, uhambe usho nje umuntu sizixoxela nje. Umuntu wangilayela ngomprofethi uSibiya, hhayi nami ngahamba abantu ngayo kumprofethi uSibiya. Umprofethi uSibiya angixoxela iy'nkinga zami, ngathi sengikhathele kade ngihamba, uvele wathi khululeka. Mina ngikhulume kakhulu, hayibo guys, yazi enye into ungayiqondi. Prophet uSibiya ngicontshise wanginikeza umuthi wayethi umavuthulula. Wathi nje, wathi ngihambe ngiyochela, ngigeze, ngiqume, ngigeze, ngichele. Hayi ngangayikholwa le nto, hhayi ngoba phela ngixakekile bafithi, ngahamba ngayokwenza. Kwami kuhlangahlangene, akuzwana, umndeni awuzwani, umyeni wami akangifuni, konke nje kuyi-mess. Akuhambi kahle, ngisho ingane ey'nazo ukuthola umsebenzi. After ngagquma nje only 3 days ngachela, eyibo kwavuleleka. Ngisho umyeni wami bengasathandeki emsebenzini, kwavulele ukubina meyasebenza, baze bamnyusa ngisho emsebenzini, bamnyusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu. Hayibo bafethu, bakhona abantu abaneqiniso leminyango. Ngiyabonga kubaba uSibiya, ngiyabonga nakulo wangisiza wangithumela kuyena, ngiyabonga kakhulu. Kosambe ithemba besengililahlile nami, ngasengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba. Kodwa ngaphela impilo ayincanywa, impilo uyaqhubeka uma usaphila, uhambe ufuna. Ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya, halala. Ngithi phambili baba, qhubeka ukwenza nakwabanye, uNkulunkulu akugcine nezingane zakho uzifundise, kuze makuphele imihla sale zikwazi usiza abantu ngeqiniso. Hayi Nkosi yami, ngowufakazi. Kuhamba kahle manje kwami, kuhle yonke into, ngiyathandwa, abantu abami ba-right, bayasebenza. Bengasebenzi nje usenikweze ngisho i-truck emsebenzini, uyasebenza, konke kuhamba kahle. Ngiyabonga, hayibo ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga ngiphezi.
1: Njani sonni njani sotobe yo wena manyelela wentombi yesokeni lapha manyelela cha kholutho ngithenge iswayi lapha kumama uMamkhize lapha eMelmont ngachesele nensukwanyana nje ngisebenzisa ke kutheke ezinsukwini nje ezimbili ezendlule awukwaqhamuka nje inyoka egcekeni esigijima egcekeni yabulawa lenyoka ineyiboya lapha ekhanda nasemsileni ayaziwa ukuthi inyokani iwuthukhala ke ngaphansi imhlophe nje kusuka phakathi nendawo kuya ekhanda ibe mnyama lapha futhi ukusukela phakathi nendawo iyemsileni ngaphansi emzimbeni la ngaphansi angiyazi ukuthi yini izolo ke uvakasheke inkosi ke yafike yashaya emnyango lapha izulu beliduma kodwa azange lingene endlini ashaya emnyango bengiqeda nje ukuchela nje ngaliswayileni yaqeda nje ukuchela isezimbili ke kodwa ke lokhu zibulawa nje khona phecekeni angazi baba ukuthi kusho ukuthini lokho umbatha lo okhulumayo eManmore building.
2: Bengelela umama nobaba bengekho kodwa imisebenzi yabo abayenza kimi egameni likaJesu. Ngiyabonga bazalwane, unengane ngayo ngafika nayo la ekhaya yomfana ishanya into ongayazi kodwa mbo uNkulunkulu wasebusweni ngoba kumanje iyaphila, siyibona ngokuyazi.

iyaphila isithatha igubu ihambe emfuleni yosikhelela amanzi ibuye lapha ilime iyangizwa manje nasemadlebene ibingangizwa ngisho ukuthi ngikhuluma ngayo ngithi ngiyayikhuza kulokho nalokho ingangizwa ngibonga kakhulu uNkulunkulu wasembusweni akwenze kimi ngoba ngize ngithole ukuzala ekhaya ngase ngisithathile isinqumo sokuthi kufune ngiwushiye lo yamuzi ngihambe ngihlanyelwe ingane ngapha ayisebenzi lezi yabona nje ubhekene nekhaya ungasebenzi kwawena ngimbonga kakhulu uNkulunkulu wasembusweni kumanje ungathi ngiyasebenza kunomntwana wami osegoli owela malo ogubhayo ubesebenza egoli wafike wathola umsebenzi egoli kodwa imali iphelele ezandleni fika ingane yami uyibona ukuthi ayinalutho ayinakho ngisho ukudla endlini kodwa kumanje ukhuluphela wedlula sengikwazi nokuthi ngihambe ngiyokhipha imali ungizethi na 1000 ma ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu wasembusweni angazi ukuthi ngingambonga ngani izinto ezenzeka kulele yakhaya ngoba angize ngithi ngiyashiya nje ebusuku bekuze kusengibhekile nqa kukodwa okugijima phandle kukodwa okuchitha amakopi awa uma ngivuka ngiyambona ikopi angiboni lutho kukodwa okuwapheka othele engathi nje kuwa ngazi imbokodo eqhamukaphi ngathi wethandeka ngihamba-ke ma angixoshwanga phela mnekhaya kithi wathi uthandeka mawume uye owaqhamuka nale nkonzo-ke ngazi wezwe ledweni kanjani uthandeka wathi ma eke sambe pho kuma ngifika lapho ngathola ukuphumula uyazi kwathi uba ngichele ngaleli ichibi lalekayo ngathola ukuthi senje ngilale amadolo ngiwamise ngiwabhekise phezulu awubonga kakhulu uNkulunkulu wasembusweni ngathi akangiqhubezela-ke angiqhubezele njalo abantwana bami baphumelele bathole imisebenzi imishado kube kuhle ngaleli yakhaya nami ngithole imali ngikwazi ukulakha leli yakhaya ngoba uthandeka nozinhle bahlanganisa bathenga iy'tini lokhu yihlela egcekeni ngiyacela uNkulunkulu wasembusweni aqhubeke njalo nakule ngane egulayo.

Buonanotte. Ibuyela phili ime iyangizwa manje ngithi ngiyayikhuza kulokho nalokho ngibonga kakhulu uNkulunkulu wasembusweni akwenze kimi ngoba ngize ngithole ukuza la ekhaya ngase ngisithathile isinqumo sokuthi kufune ngishiye lo yami ngihlangele ingane ayisebenzi lezi Ngibonga kakhulu uNkulunkulu wasembusweni kumanje ngathi ngisebenza.